0: Ama mese.
1: Wa mese no.
0: Nemo beshema.
1: Beshema. Amen. Ndiye kwa Matthew chapter 5 verse 31 32. Matthew wana Matthew 5 31 32. Wako Deuteronomy 24 no.
0: Wakanzo say. Obeme bi obejane
1: yero. Obeme bi obejane yero no.
0: Oma na oje nguma.
1: Wakane hen. Deuteronomy 24 say beme bi obejane yero mana wadi jenguma. Yenko.
0: Na
1: mi de mese mo se.
0: Se
1: nye juma munti.
0: Ana obejane yera.
1: Ana obejane yera.
0: Na mo bana se wadi.
1: Na we ya wadi do bra. Asema Yesu kan mu da hopa nti we nyame sofo we nyame sempa keni ne se babo no fasa we nyame dwuma nti ana okwa Yesu asema wo kan enye bebu mu da ho e point to point emra no akwa ho nti de na Israel fo ne ye no bia no ja na yere nkwa nye de umu ade se se da bi Yesu bo sem de me se no me be xe ne ma nimu se ansa na wo be ma betime ja we ne me be Yesu de je se oba na de e firi wachi ansa no time ja nti we o kan ya ya wade do bra na Matthew no aha no kan ya Matthew 131 verse 32 no Matthew chapter 5 31:32 no na falesi fo na omo hwe nyame mra so no theology fo no o ma ne na anya adwene na omo sa akọ ne nche e o Matthew chapter 19 verse 3 kam ne nko nti we ya wade do bra
0: 93 coming
1: 3 coming
0: na falesi fo ba ne nche be so no
1: hwe se falesi fo ba ne nche be so no hwe se
0: obi wo ho kwan sa asembi
1: anti obi wo ho kwan sa asembi anti o ma sa akọ so na hwe biem o ja na yira na o sa ye den
0: Na obuasi wonse.
1: Na obuasi wonse.
0: Mungin kani se.
1: Mungin kani se.
0: Efiri
1: viti ase no.
0: Yo
1: bo nipa no.
0: Obema
1: no ba na yo won.
0: Eno ka se.
1: Eno ka se.
0: Yentu
1: o nipa be ja neja.
0: Neja nini na.
1: Nena.
0: No ko fam
1: ni. No ko fam yire.
0: No be no abeyo
1: na. No be no yo na mkro. Enti we honam kro.
0: Na won nasu nya
1: be nu bi. Nemo ye honam kro.
0: Amen.
1: Enti Yesu ka asemu ya ya wade do bra. Yesu fra wade do mne ba yo ka bra sam won atosu mi na dedi ka timi ensana. O si Yesu Kristo fra wade do mne dai. Ene ba do bi di yira otosu nsun mu na Yesu firi ba ye. Enti sa asemu ese ne Jesus and Paul de kasa o 1 Corinthians chapter 7 so hono se 1 Corinthians chapter 7 was say at the end ti Paul e kasa Paul no ojina nyaso be so na ko bra wadodo Paul fra wadodo Benjamin Richard ne maame na abusuan Benjamin abusuan na Paul firi mu na ya wadodo abusuan Israel man na dawaka kraka na ya wadodo fo ya wadodo fo man heaven hono no ya wadodo fo da yomo dia anti se wo ye maama mu ni gentiles ya beji Yesu adie na ya baye Israel fo hu mu Israel fo a wo ye sofo na nyame adwuma sua baabu ni ye wan kata ntia awadodo fo so zo kata ntia awadodo na se nyame mere nyame mfa hu nche nyame yi obi a wo de obi aye wo do baye revolution ni ma pa mu odi nyame do besa ntia awadodo no quotation ni ye kenka akiro no ehe na ni ye kenka Matthew 19 verse 3 aha ye nkoi ho na e kan wi afi ye mfa hase ni mo Matthew chapter 11 verse 8 no Yesu Kristo e kasa wo ye adwuma no Yesu kasa Matthew 8:11 was in the pubby bree, be free up ye atoye etifi and afo abato Abraham, Isaac, any Jacob, any do heaven. Woman, I have in your Matthew chapter 11.
0: Matthew
1: 8:11. Namasimo
0: say, any pubby be free up
1: ye atoyaba.
0: Only
1: Abraham, any Isaac, any Jacob, abetledi ye,
0: or
1: swahini animo.
0: Nahini
1: manadi. Amen. Only Abraham, Waremian, San Wale, Higa. Owale sala owale ketula no yemi ensan so na heaven yeah, yeah,
0: ye
1: dey Jacob owale mana Jacob owale Richard owale fine Leah yeah. Eno sanwa so, Beha Zipa e man nine o mo na heaven yom do diki yankin kan heaven ho nche mo ma heaven yom dey adi December 3 adionu ba ko nche mo ye enkon no
0: December
1: aha
0: 21
1: verse 9 eba
0: no na bo for ba so ko ko wan so awa musuo nso a di a che no che mo mama no ba ko ba me nche ne be kasa se ba la me nche wa you for joma no yero no de mena mu ko people ke setting tin bi so no che mi ko kunkru Jerusalem no
1: se mi kunkru Jerusalem se
0: sa
1: e kwanya ko pani manya
0: ye man
1: han so bo an bo yedin
0: sa hwe
1: bo ay muti sa hwe
0: ne
1: wo fa so ke setting tin
0: wo
1: pon ke se dumie
0: no abo fo dumie ni te
1: pon no abo fo dumie ni te pon no no
0: so
1: na wa twere e dina yezi da ma
0: musa
1: ko dumie ni ni din
0: apro me se wo poye
1: apro me se wo piye
0: apro me se wo tifi
1: apro me se wo tifi
0: apro me se wo na
1: apro me se wo na fo
0: me se
1: wo toye
0: na
1: kro no fa so wo fa dumie ni
0: ai jamano
1: ah ta se yesu asu afon din e wo dai e wo so nti ye ka abraham nyankopon ye ka isaac nyankopon ani jacob nyankopon nyankopon fre abraham wo genesis chapter 12 no wo sa ba bi yini wadi wo 17 hono mo nyankopon fre abraham genesis 12 17 sa ba yini wadi chense me ni twe di ampon nyankopon nanti mani mena dai na ye pe wona no wo ne pam ahye ne bo e di kenas ase ama no ne na ase fo nyina nti ye na sa galatians 29 di kenki ka wo chere tie for galatians chapter 3 verse 29 Galatians chapter 3 verse 29 ono Paul says that wuji Yesu Kristo dia no abey Abraham asini na na mboche so ya redi for ye brane ti nyame nyankopon adma na wo chese na ye be church in 1 Corinthians 7 ono di akere mo pa no se bible emra awadodo be pia fi se nyankopon ye awadodo fo nyankopon enti Galatians chapter 3 verse 29
0: Galatians
1: 3:29
0: na
1: se mu ye Kristo dia
0: ene
1: na mu ye Abraham asefo
0: na
1: mo na mboche so aye adidi for ti Yesu bae wa Yesu wa mebra awadodo Matthew chapter 5

0: why you don't go
1: pa
0: wanu su ya baba wa nsadu kodruni baby a wi num du kodruni baby a braboni du kodruni se na ni mpa se wo ko ba to bi kunu ho mia bodua amwo fu ahonhun atena de mu a ebi anka wo nko
2: anko
0: se na obi ni mse a wo ko bo kono na kono na chi ye chi na ye bi twa ne nsa ba ko a
2: kwonko
0: kwonko to make us say obi to na mo bi wonu ne ho
2: sani ho na
0: nine ho obi to na mo bi wonu ne ho if it's a sani e ka no no kwonko hu ne sa et ye wote bie bi wo a eni pa ewuram ansani e kudie wo
2: wonu ne ho kuwuram wi a
0: sani ye wote bie bi wo ne pa wuram sani
2: why mistake pa
0: wo bu ho adamfo bi one ne konante ne wo bu bra bi bo
2: pa no kwonte sa na onye bida
0: onye bida
2: ne kure pa
0: no nye bida
2: pa
0: me ni mo bia wa ya abortion teacher ni ba ya na kwoten ho na se na nadafo bi piapia no amo bi no bi kwotwe mpra na no achi wo ho se nyi se ya ba no no so mpɛ no okoya abortion se ade ne pai gu ne yem ene yakoye na operation ya twitwa na wo de yem ade wo nu
2: no ne ho so okoye
0: ifi se ne wo nim se saa de ne sun twaso saa na beye no it will be to an amobi amene wonu ne ho
2: pa bebre
0: wa hwirade bi woni brem wa hwirade bi woni paduam adwuma bi eno nya bi ene die bi afri ne nsa fi se ne onim sa de ne sunsu aso
2: sa ne du ho
0: ti po kasa no o se afa enuanom minim se
3: nima mu
0: nima na wonim nima na wonim ti na du ho ti ko wura sa brenem sister e ye nima na wonim ni sunsu aso ne na wie ye na wonim baby and Sandum didn't poko do. No name, baby and we knew cocaine, some didn't poko do. No name, Bonia, one nam swap, say your bonny subay, till an amataka say, Bonnie, who are who do be brave? Did I ever say about one Macomacomacomaco? No name. And then now could be the way. It was a mouthful porkasan. Was it now fair in your nom? Minim pa oh messi se no bi nim se se na wie ye be ya ko pe ni be bi tra ko fa ni tin ko wura de ne wo di nte ko wura mu ya wo twa a entwe
3: eka
0: no bi nim ye dadao ne du wura sa ti bien ye di sika ye di ahode ye di bibi ne dadao
2: fe fe de no so bi botom gidi gidi
0: kai se obi di poni bi sende me urabi anu otukwa menemene niam agu ni yam na omu odu ho no na brofundi mfidie hwehwe no wuche akwa yi ni yam na ho bi hye ho ni ye delay no be 3 days na niam explode ye
2: uno akuno
0: dani picha ni pande sende
2: sende bo mze niam agu
0: de fu hunu ye ye no picha ni pande sende me se na won nim pa se
2: se na beto na
0: kwa ko delay no ama se ya to na
2: konko
0: konko da oh eti ye wo kwa bebere ene na mo to bebere ho a woni pe bi etu na no won nim se se na
2: bi
0: e kwa ko wie no na won nim se se ade no ko se ni ni pe dua de yare bi abeto no so na won nim se ade no e be kwa ko wie no ama na wa ye mobo ama bibia bono amo ne ni kuntema sei one na dafu bi ntema sei ne onim se wo kokon bi ho asem ama ne aye se die ka sei obi ne ne dofu bi boafu bi manager bi ntema sei e wa na mo ntu bi ya
2: mo tu bi ya mo tu ya
0: ase bi ne e kon no so de ne ho
2: ekoshie
0: bo bi no ene wo nu ne ho ifi se adum bi ne akonya bi efe ne nsa ifi se na onim
2: onim
0: eti po as chapter 10 asem ni mo du pa wo se na fa nuanom mi ni pa se ni mo a na mo ni mo nti na mo yoye sister na wo ni mo da na wo ni ye kan tra akira wo yankam nu kure bo nsam de niam da da ni pa afefe de da da ni pa bo hu na nu ya sumo bo no da kem no a che so chale bibi se ni sei no si dan na ye ofefe fe na ya ya o se wo papa si say yes na wan si da no
2: ko hini eno kura pa
0: dani
2: pa
0: Wa mo bro.
2: So kwa ka so wanya mfie sai.
0: San wa jube.
2: Ah, so ma ka so.
0: Se wo brado mpanifo no de se omo de, o ma mo bra.
2: Ma hwa san san.
0: Na e chie na be wure mu no.
2: Mo se.
0: Na be hu se se why a big mistake. To sport e kasa no. O se nafe anuanom. Minim se nimu a na mu nimu nti. E na mo yoye to aso me.
1: Se semon penny for na
0: se semon penny for na
1: onyankopon amade onam na difo nyina enum ka to ho se kristo no be hu amane no abemusa
0: na onyankopon nam semwa wonam na difo so ka fa kristo ho no abemusa
1: ntimo nsatra mo adwene
0: abemusa na wonim na akomu but ye nya agye nkwa bi ye di onyankopon ka fa no ho nyina no abemusa enti enti yen such a yagin na mon nane mo ho yen such a yagin na ye ho ti yen such a yagin nyira fa ko yen such a yagin enye de ye ye no a brother yen such a yagin e mo bra na ye bo no a be bia na metena no a se de nipa ni mi no a menta de shem mi ni ye mu ma bra bo mu men kasa ye mu ma sachira ma again eso dia metia na metia da bi enye mensachira mensachira e tu osuma fo po kasa no wo si enunti mon sachira